Ndewongwe mampalaba numwe nangu kamjei muntu kanamwe yaka ndonga miremba ndongwe mamba nina ndongwe mampalaba nibalu mima ndawangwa kunalutu kamjei muntu.

0: ka bilengile
1: beddi ko ma u ka bilengile
0: beddi ko ma
1: u ka bilengile beddi ko ma u ka
0: bilengile
1: Fule namo makorto, badundu dama asgayo, le dululi me asgaya, isublawe me asgaya. Aye, argaheni le lamenti, la sangu kagaise, anunima fadama, fadalu yenek nabi.